tena na sheria imevunjwa tu tena, hakuna lolote. Kwani wako ndugu zetu husema hivyo mara nyingi? Lakini je, Biblia inasema hivyo?